0: siya ni Leo ng joke ko, Jinay. Oo, oh, nunungan na na. Ha?
1: Awa na kang
2: nai. Nahali kira ay nga siya yun gitu.
0: Oo, oh, banyo, kita sa tinaw.
1: Ano niya?
0: Ya. Ayo, ulang kalagar wira ta sa kakasih deh, cepot. Ari iya.
2: Abdi dawala. Biasanya mah jalan lujur ini mah.
0: Ayo, ulang ini.
2: Garwana raja deudu. Heuh. Dek balanya meureun nya.
1: Pada sok.
2: Heuh, dek geus sakalian dek meuli handphone ah. Heuh. Hayang bisa ka SMS. Heuh. Alah. Ampun cing aing SMS-na ditabature da aing leungeun meureut. Ayo ah.